0: Arilio, Jenna Raman, Jenna Rosan. Ay, meron pang iba eh. Ay, nakalimot ka talaga. Sorry naman, ayan. Sa lahat ng aming kapamilya, magandang tanghali. Madami ko siyang pinanggit ng lola ko. Ang dami daw namin kamag-anakan. Dahil sa dami, nakalimutan ko talaga. Sorry. Ayan, o ayan. Sa lahat ng pinsan kamag-anakan, pamilya namin, shout out, pinapa. Shout out, baby, to Danny F. Salamat ka, okay? Ingat, ha? At sa Lunas naman, magsasama mula sa Sintang Halim ng Launa po ng hapon. It's already 1 o'clock in the afternoon. Thank you so much sa pagsama po sa atin sa balitaan. At sa balitang sino nga? Ngayon araw ng Friday, July 24, 2026. Ako po ay magpapaalam na maraming salamat. Kayo po yung nakasama ngayong araw. Dito pa rin sa OKFM Info Center. Ako po si
1: Info Center. OKFM Info.
0: Camille Echo! At kasama din po natin sa technical side, Chief Danny Tolera. Goodbye, everyone! God bless, Mama Chuchu!

0: Uy, pare, Mark Cafe pala ang kape mo? Di ba mahal yan?
1: Naku, mali ka dyan, mare. 12.21 kaya yan.
0: Ha? Ano yun?
1: 12.21, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Mark Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
0: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
1: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugaliin maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
0: Ngayon alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Mark Cafe pala.
2: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Mark Cafe. Ang Mark Cafe at ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
3: Alam mo ba na maraming scientific studies ang nagsasabing ang ugat ng lahat ng sakit ay kakulangan ng mineral sa katawan? Alam mo ba na maraming clinical researches ang nagpahayag na kapag kulang ka sa minerals ay maaring maging abnormal ang iyong cells na pagbubula ng maraming malalang ang sakit. Best Caps Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong minerals na kailangan ng iyong katawan araw-araw na makakatulong maiwasan ang mga sakit tulad ng high blood pressure, diabetes, kidney at liver problems, arthritis, cancer at marami pang iba. Best Caps Food Supplement. Kakaiba ito dahil piling-pili ang mga taglay nitong minerals tulad ng silica, magnesium, manganese, potassium, iron, iodine, copper, zinc at iba pa. Safe gamitin dahil all natural ang minerals nito. 17 pesos and 50 centavos lang ang SRP. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
4: For booking and ordering, please call or text 0918-592-9854 and 0936-922-4134.
3: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
5: Philippines, we play the hits. Okay.
6: All it takes is one song.
7: Can't say I don't love
6: to bring back a thousand memories.
7: I can't find the words to say good.
6: Music and memories. Music and memories.
8: Music and memories. Music and memories.

0: Marinas Norte. Number one hit
1: music station. Okay, FM. Okay ka? The best ka.
2: Okay nga ni.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa.
0: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: 98.5. Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, certified Best Cafe user. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Kaya sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga ang Best Cafe.
3: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
6: The radio is hot, but the music is cool.
7: Okay, FM.

0: Uy, pare, Mark Cafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
1: Naku, mali ka dyan, mare. 12.21 kaya yan.
0: Ha? Ano yun?
1: 12.21, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Mark Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
0: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
1: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugali maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
0: Ngayon alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Mark Cafe pala.
2: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosen ng sarap. Piliin ang Mark Cafe. Ang Mark Cafe at ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrocks Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrocks Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrocks Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrocks Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
7: Available in all supermarkets near you.
5: Diet Camarines Norte.
7: We play the best music.
5: Maki-soundtrip every day.
7: Para feeling okay.

0: 9, Camarinas Norte. Number one hit
1: music station. Okay, FM. Okay ka? The best ka.
2: Okay nga ni.
3: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan, ang bigay ng Best Cafe.
4: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-Best Cafe na. Mura na, healthy pa.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
7: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. Nang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
6: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
8: 95. Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
9: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
10: At sinong kulabot? Pesh, hindi ako. Makidistro. Parang walat.
11: At parang batang-bata
10: dahil sa ERA.
8: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
12: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
13: Ako si Salvador. Sa gabi ay
14: si Salvin na. Malakyos ang ganda dahil sa ERA.
12: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
15: Honey, tanda mo pa ba ang tipi-tapi ko na tinipi-tapi mo?
16: Siyempre naman. Diyan nga tayo unang nag-date, diba?
15: Alam mo ba na bumalik na raw ang tipi-tapi sa diet?
16: Talaga? Kailan pa? Saan?
15: Matatagpuan na ang bagong tipi-tapi sa San Lorenzo Road, Magang, Daet, Camarines Norte. Bukas na para muling pagsaluhan ang mga paborito nating pagkain at alaala. Namiss ko yung homemade meals nila. Ensaladang pako, cream pops, pati na yung mango ginumis at masarap na pancit isado na lagi nating ino-order noon.
16: Oo naman. At hindi ko rin makakalimutan ang kanilang mga baked goodies at mga lutong bahay na paborito natin.
15: Parang gusto kong balikan yung araw na nagsisimula pa lang tayo.
16: Tara na, honey. Gawin nating special ulit ang alaalang nagsimula sa tipi-tapi.
17: Mahigit 2 dekada ng bahagi ng daet, ang tipi-tapi ay muling nagbabalik upang ihain ang mga pagkaing minahal ng maraming henerasyon. Tipi-tapi. Balik lasa, balik alaala, balik tambayan ng pamilya at magkakaibigan. Tara na sa Tipi-Tapi. Tipi-Tapi, San Lorenzo Road, Magang. Contact number 0926-111-2084.
18: Okay, FM.

0: Ada best ka.
1: Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Adner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulo, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware. Sulit na, dekalidad pa.

0: Dito ka na sa pinaka-the best na ka-jamming sa inyong mga radyo. Alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. It's Bella Mango. Bella Mango. Sa Tunog Hapon. Okay na, may drama pa. Sa Tunog Hapon.
1: Okay, FM!
2: Okay, FM 98.5. Basta't okay ka, the best ka. Time check po tayo. 3 minutes after 3 o'clock. Welcome sa ating Tunog Hapon. Jamming na drama pa. Mga ka-okay, ako po si Bella Mango. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Araw ng Friday. Oh, Friday na agad. Ako. Ika-24 sa buwan ng Hulyo 2026, mga ka-okay. Ayan, kamusta na po. Hello sa mga busy-busy today. Mga busy person. Yung mga walang oras para matulog ng napakahaba. O, hello sa mga nanay at tatay natin ang nagpaparapahingalo, Mami Remerienda. O, syempre, nagkakagutom man, aalangan man. Syempre. Syempre, mga ka-okay, kasabay ng inyong pagmimerienda, sabayan nyo na, ka-okay, ng ating masarap na kape, ang ating best kape green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Ang masarap na kape ay caramel flavor po. Ito po ay nagtataglay ng mga sangkap na talagang nakakatulong, mga ka-ugi, para po kayo ay maging healthy, maging sexy, maging pogi. Ito po ay inyong mabibili sa mga paborito nyong supermarket and grocery store and mga butika ka, okay. Shoutout ko pala ang Kandab ko kasi nag-order sila ngayon ng best kape green. At hindi ko na ihatid kahapon. Ngayon ko ihahat.

O, shoutout sa mga nakatune in sa atin. May nagpapagreet sa atin dito. Sige, batiin muna natin. Yeah, magandang hapon. Nagpapa-shoutout ang head ng parole ng probation. Hello pa, shoutout man sa mga taga Camarines Norte Parole and Probation Office. We are celebrating our 50th founding anniversary today, July 16. And happy anniversary. Thank you po for another milestone na sa mga partners, para sa mga tiwala sa pagbibigay ng second chance sa aming mga kliyente. Thank you so much po. Greet daw po sila mamaya, DJ Ben. Amy, happy listening po sa inyo. And happy anniversary sa mga taga Camarines Norte Parole and Probation Office. Nagse-celebrate ang 50th founding anniversary. Ano kaya meron sa kanila ngayon? Na anniversary daw nila. Ah, siguro sila ay ano na ngayon. Masaya sila ngayon, syempre. And baka sila ay nagmimerienda. I-partneran nyo naman ka, okay, ang ating masarap na best coffee green. Nako, napakainit na ng hapon natin. Kaya't mamaya, abangan nyo yung mainit-init na kwentong ating ihahatid. Makakasama nyo ako until 6 o'clock sa ating mga dugtugan kulitan. And then, tawanan. Tawanan ba? Kaya lang naman ata yung tumatawa. Ayun lang yung tumatawa, oh. Alright guys, 7 minutes after 3 o'clock. Kasama pala natin sa technical control si Kuya Danny Toledo. And here's a song from... from DJ Liham with a song Digi Digi Di. Ay, gising na mga ka-okay. Dito lang po yun sa 985. Basta't okay ka, the best ka.

0: Okay, if I'm diet na rate 5, basta't okay ka, the best ka. Oras mo natin, 3:29 ng hapon. Ako po si Bella Mango at ito ang kwento natin ngayong araw ng Friday. Magandang hapon po, DJ Bella. Tago mo ako sa pangalang Mario, isang construction boy kung ituring ng nanay ni Maymay, ang live-in partner ko. Bata pa lang kami ni Maymay, nabuntis ko na siya. Kaklase ko siya ng high school, pareho kami na hindi nakapag-college dahil sa nangyari. Bagsak ko katulong ni tatay sa construction. Dahil mahirap lang ang magulang ko, humantong din ako sa ganitong kalakaran ng buhay. Kung titingnan, marumi ang katauhan dahil sa panlabas na itsura. Maalikabok, masemento, pintura, ang madalas na nakadikit sa katawan at mga damit namin. Hindi ID, hindi pabango. Kung sa kita, okay naman. Parang minimum earner din. Kakaiba lang kung di ka under ng company bilang construction, wala kang benefits, walang 13-month pay at walang bonus na tinatawag. Ako ay nasa estado na pag may pakyaw, may kita, walang stable na kontrata. Dito ko pinubuhay ang pamilya kong si Maymay at ang isang anak namin. Nang mabuntis ko si Maymay, sinubukan naming tumira sa side niya kasama ang nanay at mga kapatid niya. Yung nanay niya na may tindahan kasama ng tatay ni Maymay sa pagtitinda, yung mga kapatid niya. Maayos ang buhay dahil sa nakapag-asawa ng may maayos na buhay at may stable na trabaho. Madalas ang naririnig ko sa bibig ng nanay ni Maymay, papuri para sa ibang manugang at panlalait naman ang nakalaan para sa akin. Walang maayos na trabaho at walang mararating sa buhay. DJ Bella, naging normal sa akin ang mga salitang naririnig ko sa nanay ni Maymay. Pag may mga handaan kaming mag-asawa, ang tagahugas ng pinggan dahil walang ambag sa handa. Sa pagkukonstruction ko, kahit papaano, nairaraos ko naman ang pangangailangan ng anak ko. Gatas, diaper, at pangtawid namin sa araw-araw. Yun nga lang, never nila pupurihin ang isang tulad ko na marumi ang uniforme sa trabaho. Kupas na damit, butas-butas ang short. Yan yung aking uniforme na tinatawag, DJ Bella. Sa sobrang baba ng tingin sa akin ng nanay ni Maymay, nagdesisyon akong doon muna sa poder ng magulang ko tumira. Gumawa ako ng parang isang kwarto na dinugtong sa maliit na bahay nila, nila nanay at tatay. At kahit ganoon, mas tahimik ang kalooban ko, DJ Bella. Walang salitang masasakit akong naririnig. At sa pagtagal ko sa ganoong klase ng trabaho, naging skilled ako, DJ Bella. Marami akong nasamahang mga tao, mga nakilala. Inaral ko ang lahat ng pwede kong matutunan. Nang may pagkakataon ng dumating ho sa akin, niyaya akong mag-abroad. Nang nakasama ko sa mga trabaho noong una, sabi ko, baka hindi ko kaya, tsaka wala akong panggastos. Sabi niya, kaya mo yan. Kung sa gastos, may mahihiraman naman tayo. DJ Bella, nag-isip ako ng maraming beses kung papatusin ko ba to o hindi. Pero dahil ayaw kong lumaki ang anak ko, na palagi akong minamata ng ina ni Maymay, pumayag ako, DJ Bella. Kinausap ko si Maymay. Pumayag naman siya sa plano ko. Kinausap ko ang magulang ko na kung pwede sila na munang bahala sa mag-ina ko. Salamat naman at pumayag sila. DJ Bella, nakalipad ako. At sa una, napakahirap po talaga. Dahil sa pangungulila, yun yung unang kalaban ko. Kaya ibinuhos ko sa trabaho ang sarili ko. Hindi ko na ininda yung pagod. Iniisip ko na, mabilis akong makakaipon. Salamat na lang, may maayos akong napuntahan. Maayos na kumpanya sa abroad. Pata sa tao at sa tamang pasweldo may binipisyo pang kasama. DJ Bella, nakabayad ako sa inutang kong panggastos at may sapat na padala sa pamilya ko, kasama na ng mga magulang ko. Dahil malaki ang pasasalamat ko sa magulang ko, kahit mahirap ang buhay namin, hindi hadlang para itrato nila ako bilang isang mababang tao. Hanggang sa nakabili ako ng sariling bahay, DJ Bella. Na naging maayos ang buhay namin ni Maymay, nagpatayo ako ng tindahan sa harap ng bahay namin. Katulong ni Maymay, ang kapatid kong bunso. Nakabili ng lupa at sasakyan at higit sa lahat, papakasalan ko na si Maymay ng may maayos na kasal. DJ Bella, nagulat ang nanay niya sa lahat ng mga nakikita niya sa amin ngayon. Dahil yung taong nilait-tait niya, kaya nang ibigay ang buhay na maayos sa anak niya ngayon. Ganun pa man, pinakitunguhan ko pa rin naman ang nanay niya nang maayos kahit maraming salitang masasakit ang narinig ko sa kanya noon. Pero ang pakikitungo ko, isang normal na lang na pakikitungo dahil ang salitang nabitawa na ay hindi na maibabalik. Yung sakit na nang damdamin, hindi na yon mawawala. Unang tapak ng nanay ni Maymay sa bahay namin, yung araw ng kasal namin. Simple lang nakasal, hindi namin pinili ang bongga. Sinabihan namin silang pumunta sa kasal namin, kung pupunta sila, o kung hindi, ayos lang naman. Nung araw na yun, DJ Bella, doon ko nakita na nagbago ang tinig ng nanay ni Maymay. Tinig na parang namumuri na at hindi na nangahamak. Tinig ng may paghanga at tinig ng may tinig na hindi na nagmamaliit gaya ng dati. Nang bumati siya sa akin, normal ang sagot ko sa kanya bilang paggalang sa kanya. Nagulat daw siya sa nangyari, paano ko raw nagawa. Sinagot ko lang ng simple. Simple lang po. Nagsumikap maabot para sa susunod, hindi na ako maliitin ng mga taong mapangmaliit sa kapwa. Sabay ngiti. Hindi na siya nakaimik, DJ Bella, at tinalikuran ko na rin para asikasuhin ang mga magulang ko. Mas binigyan ko ng atensyon ang magulang ko dahil sila ang tunay na nakatulong sa akin at sa pamilyang binuo ko, DJ Bella. Ano man ang estado sa buhay ng isang tao, wala tayong karapatan na maliitin sila dahil hindi natin alam ang buhay na hinaharap nila. Ako po si Mario and this is my story.
1: OKFM, it's Bella Mango.
2: Bella Mango.
1: Sa tunog hapon.
0: OKFM 985, basta't okay ka, the best ka. Oras natin, 3:38 na mga ka-OTM. Ako medyo umulimlim na naman sa labas. Hello kay ate, na kanina pa si ate o nakasimangot. Bakit kayo nakasimangot si ate? No, hulaan nyo yung problema ni ate. Hello sa mga nakatune in sa atin sa pamilyang bayan ng diet, guys. Magandang magandang hapon sa inyo dyan. And welcome back pa sa ating tunog hapon. Charming na, drama pa. Ako pa rin si Bella. And of course, Kaoki. Sa mga sa okay natin dyan na nakinig ng kwento natin. And magandang ano din to, magandang story din to mga ka-okay. Na kung saan tayo bilang tao, tayo bilang tayo, hindi naman perfect na. Hindi perfect yung sasabihin natin ng mga tao sa paligid ho natin. Siyempre may masasabi at masasabi pa rin sila na hindi po natin magugustuhan. Hindi lahat magugustuhan tayo. Hindi lahat, hindi rin lahat naman magagalit sa atin. O kaya mga ka-uki, o nasa ano na yan, nasa sariling pagpapasya na yan natin. Kung paano natin ipaplano po yung buhay natin. Diba, gawin nating inspirasyon yung mga taong taliwas yung mga sinasabi. O gaya ni Kuya Mario. Ayan, nag-inspirasyon niya. Huwag tayong magtanim ng sama ng loob or ng galit, guys. Kasi kapag palagi tayong galit, unang-una, tayo din naman yung stress. Tayo din naman yung kawawa. Kasi kapag stress ka, mga ka-okay, hindi ka na makakapag-isip ng tama. Ha? Hindi ka na makakapag-isip ng maayos. Iba na palagi yung iisipin mo, hindi na pang mabuti. Kapag yung pinapairal natin is yung galit, diba? Kaya, ay smile na dyan. Ang mga hindi dyan nag-i-smile. Kaya si ate na malungkot ngayon, umiti ka na ate ha, para lumapit na sa'yo yung good vibes. Alright guys, 3:40, at baka ikaw ay may kwento, pwede ka mag-share. Pwede mong isend sa aking Facebook, The Marvie Lopez, Facebook page, sa DJ Balamango, or OKFM.985, guys. Ulit-ulit tayo sa mga tugtugan. Makakasama nyo ako until 6 o'clock sa 985. Kasi ayoko ng okay lang. Ang gusto ko, naka-okay ka. Pag okay ka, the best ka. And here's a song from Jory Lee with a song called Buko.

0: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
1: Okay nga ni!
0: Daet's Best Music. Okay FM.
2: Okay FM.
3: Okay FM.
4: Okay ka! The best ka!

0: na! Ang programa Tunog Hapon. Tutok na! Kasama niyo, Bella Mango.
1: On OKFM, it's Bella Mango.
2: Bella Mango.
1: Sa Tunog Hapon.

0: Okay na okay talaga ang programang Tunog Hapon. Tutok na kasama niyo Bella Mango. Okay.
1: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
2: Maligayang buhay po sa ating lahat at muli, minsan pa, maligaya kong binabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga pangunahing sangkap nga po nito, alingatong roots, ampalaya, L-carnitine at syempre walang asukal dahil stevia ang sangkap. Meron din ito ng ating paboritong kape, yung lasang Best Cafe na kape at syempre yung ating kakaibang creamer. So yan yung anim na sangkap na bumubuo po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green at yan po ang ampalaya. Familiar na po tayo dyan. Palibasa, ang ampalaya ay isa sa mga halaman na kinikilala ng Department of Health na meron pong direktang epekto pagdating po sa kagalingan ng maraming sakit. Kumbaga, nire-recognize na po ang ampalaya ng Department of Health bilang isang mahusay na herbal medicine sa ating bansa. Palibasa kasi, ang ampalaya ay kilala po na tulong talaga pampababa o pangkontrol ng blood sugar level. Kaya ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, isa sa mga objectives kung bakit ito'y nilabas, ano po mga ka-wellness, ay para makatulong na makontrol ang blood sugar ano po ng mga taong may diabetes, lalo na nga po at merong sangkap na ampalaya ang Best Cafe Green. At palibasa, ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidant properties. Nakakatulong din po ito na maiwasan po ang cancer. Ano po? Kumbaga, may anti-cancer properties ang ampalaya dahil nga po mayaman din po ito sa antioxidant. At ang ampalaya, walang duda, talagang literal na nagdurugtong ng buhay, ano? Ng maraming taon sa buhay ng tao dahil ito'y pampalakas din po ng immune system. Gaya lagi ng aking pinapaliwanag, kapag malakas ang immune system ng tao, hindi basta-basta dadapuan ng sakit ang tao. At kapag nagkasakit na, mga ka-wellness, syempre, ang tao mas mabilis na gagaling kapag malakas ang kanyang immune system. At palibasa po, ang ampalaya ay mayaman sa fiber at kilalang appetite suppressor. Nakakatulong po ito para po yung mga tao na gustong magbawas ng timbang ay matulungang makapagbawas ng timbang, magkaroon ng tamang timbang. Tandaan nyo, kapag tama ang timbang, mas malaki ang tsansa na maging mas maganda ang kalusugan ng tao. Dapat iwasan nating maging overweight, iwasan natin lalong maging obese, pero huwag naman tayong maging malnourished. So dapat tama lang po ang timbang, nang sa ganun mas maganda ang kalusugan. At dyan ay isa pa, ano, isa pa yan sa pwedeng matulungan ng ampalaya na sangkap nga po ng Best Cafe Green. Maganda rin sa puso ang Best Cafe Green. Palibasa nga po, mayaman po ito sa antioxidants, kaya nakakatulong po ito, ano po, na maging maganda ang kondisyon ng puso. Yung balat ng tao, ano, tulad din ng alingatong roots na sangkap din ng Best Cafe Green, ang balat ng tao pwede rin gumanda sa tulong ng ampalaya. And again, ang ampalaya, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. Tapos mga ka-wellness, alam nyo ho ba? Okay? Maging yung ayos ng buhok ay pwede pong matulungan ng Best Cafe Green dahil po sa kanyang sangkap na ampalaya. Kaya yung buhok ninyo, kung parang feeling nyo unhealthy, masyadong dry, mahirap ayusin, so makakatulong din po dyan yung ampalaya, lalo na nga po't mayaman sa antioxidants. At again, ang ampalaya makakatulong po para maging tama ang timbang at pampaganda rin ng digestion katulad ng alingatong. Okay? So ampalaya, tangkilikin nyo po yan, isa rin po yan sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Talagang pagtatak Best Cafe, sulit na sulit ang pagkakape.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
3: This is Daet Camarines Norte's best music station, 98.5 OKFM, a proud member of the Kapisalan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Canada's best music.
1: 98.5
2: Okay FM. Okay ka, the best ka.
3: Okay nga ni.
4: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
5: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang Alingatong Roots. Ha? Alam nyo po ba na ang Alingatong Roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang Alingatong Roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun, hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong ano po para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng Alingatong Roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng Alingatong Roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang Alingatong Roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng Alingatong Roots. At ang Alingatong Roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
0: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago banlawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
1: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
6: Starting my morning right with Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. It is a perfect combination of 6 most popular medicinal plants clinically proven by a great number of research studies to be very effective in helping prevent and cure several diseases. No sugar is added because it is sweetened by stevia, linked to numerous benefits including lower blood sugar levels. These plants are carefully selected and mixed together in every sachet of Best Cafe. Don't settle for ordinary coffee and try this healthy coffee with Herbal Mix for yourself.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
7: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
8: Vitex Tegundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: The radio is on, but the music is cool.
10: Okay, FM.

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin at tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang ilimot na ng puso mong biglang dumilim.

0: playing the best music.
1: Wherever, whenever, everywhere.
0: OK FM 98.5.
1: OK FM.
0: That's number one.
2: You're number one.
0: Number one for best music.
3: Number one, OK FM.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago banlawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
5: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ako si Linda, isang nanay. Mula ng pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
5: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalondri ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglabang, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
5: Available in all supermarkets near you.
1: The radio is hot, but the music is cool. OK FM.

0: Dai, Camarines Norte.
1: We play the best music.
0: Maki sound trip every day.
1: Para feeling okay.
2: Okay, FM.
0: Parami na ng parami ang umiinom
1: ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa.
1: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
5: Partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
1: Available in all supermarkets near you.
0: Magpapagas ka? Dito ka na! Sa Stand Firm Gas Station. Yes! Ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available. Gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami, 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na sa SF Gas Station. Presyong abot kaya, sa kalidad siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station.

0: ka, the best ka!
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro! I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro! May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
6: Tuhod! Siko! Baywa! Aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artresin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artresin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Okay, FM!
8: Okay, FM!
9: Okay ka, the best!

0: OKFM. Number one for best music. OKFM. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
2: This time check is brought to you by
3: Liveraid Silimarid Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's liver lover. Boys,
4: time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
0: OKFM 98.5. OKFM. Daet's best music. Okay.

0: the station that plays you nothing but the best music.
1: It's best music.
2: Okay, FM!
3: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
9: Tuhod. Siko. Baywa.
10: Aray!
9: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Okay, F.

0: ka, the best ka.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para ito na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: This time check is brought to you by
4: Liverade Silimarid Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liverade. It's liver lover, boys.
5: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
6: Baby, let's go!
7: Playing the best music.
8: Wherever, whenever, everywhere.
7: Okay, FM 98.5.
8: Okay, FM.
7: That's number one.
9: You're number one.
7: Number one for best music.
10: Number one.

0: playing the best music.
1: Wherever, whenever, everywhere.
0: OK FM 98.5.
1: OK FM.
0: That's number one.
2: You're number one.
0: Number one for best music.
3: Number one. OK FM.
4: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa.
6: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal lang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: Sa OKFM diet, okay ka, the best ka.
8: The new OKFM.

0: This is Daet Camarines Norte's best music station, 98.5 OKFM. A proud member of the Kapisalan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: OKFM!
2: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
3: Hello po mga ka-wellness. Maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ang kapeng nagtataglay ng purong katas ng malunggay, guyabano, mangustin, agaricus, blase, moril, mushroom at syempre barley grass. Wala po itong asukal dahil imbis na asukal ay stevia po ang ating sinangkap. Mga ka-wellness, yan yung original blend natin ha, na mahigit 12 taon na po na minahal at tinatangkilik ng ating mga kababayan bilang patunay na nanatiling number 1, nangunguna at pinagkakatiwala ang tatak ng herbal na kape, ang Best Cafe sa maraming probinsya sa ating bansa. At yan po ay resulta mismo ng survey ng mga award-giving bodies na ibinigay sa atin ang parangal ha, bilang ang Best Cafe ang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Ano? Yang gawad na yan galing po sa Golden Globe Awards at sa National Customers' Choice Annual Awards. Okay? Bilang patunay nga po na talagang maraming nagmamahal at nagtitiwala at tinuturing na pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Ano po? Ang Best Cafe. Maliban kasi sa original blend natin, syempre meron pa tayong ibang variants na lalong pinatindi ha. Nandyan ang Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Tingnan nyo, mas marami ang sangkap, mas lalong pinasara, pero mga sangkap na pinag-aralang mabuti. Hindi lamang yung basta makapaglagay ng halaman para masabing herbal yung kape, kundi pinag-aralang mabuti na yung kombinasyon ng mga sangkap talagang magdudulot ng maximum benefit sa kalusugan. Sugan, ha? Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Siyempre, nandyan din ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga sangkap naman ito ay pinili para maiwasan ng chronic diseases. Ano, tulad ng sakit sa puso, cancer, ano, high blood pressure, diabetes at marami pang iba. Pero maliban dyan, ang mga sangkap nito ay tulong para magbigay ng ekstrang lakas, ekstrang energy, ekstrang stamina, ha? Ekstrang gana, lalo na para sa mga mag-asawa, para sa lalong mas matagal na pagmamahalan. Alam nyo na, ha? Best Cafe Black, basta may black, may balak. At syempre, ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na nagsasangkap naman ng mga ingredients na tulong para matunaw ang ekstrang taba at ma-achieve mo po ang pinapangarap mong kaseksihan at kamachuhan. Yan naman ang Best Cafe Green. Basta tatak talaga Best Cafe, sigurado ka sa safety at quality. Aprobado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office sa ilalim ng Department of Trade and Industry at halal certified. Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
4: Pare! Pare! May bago! May bago!
5: Bago?
4: Oo! May bago!
5: Anong bago?
4: Bagong Best Cafe!
6: Introducing Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
7: Nag-level up? Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
6: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
8: 18 pesos lang per sachet.
9: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
10: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
11: Dr. M's Amazing Tea.
10: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste high in nutrients.
11: Dr. M's Amazing Tea.
10: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na.
12: Masakit ang katawan? Relax ka lang.
10: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
1: also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
11: Ang Dr. M's Amazing Tea.
1: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
3: Mga ka-wellness, ha, sa panahong ito, ano po, na mainit ang panahon, isa po sa ano, sa problema ng mga tao ay ang pagbabalakubak, ano, babae man o lalaki pwedeng makaranas yan, at syempre ayaw po natin na magkaroon ng balakubak. Alam nyo ba, mga ka-wellness, sa Pilipinas, ano, yung buwan ng ano ng yung summer season, yung March to May, ano, March, April and May, tatlong buwan po yan, matindi ang init, matindi yung humidity yung tubig sa hangin. Kaya ang tendency yung oil production sa anit, ano, mas magiging matindi na pwedeng mauwi sa labis na pagbabalakubak. Pero hindi lamang kahit panahon ng summer, maging panahon po ng tag-ulan, ano, yung rainy season, yung June to October, mas mahaba po yan, mataas ang humidity pa rin na pwede pa rin mauwi sa oily scalp, leading to accelerated oil production and increased scalp fungus, ano, na pwedeng mauwi, ano, sa mas madaling sabi, sa pagbabalakubak, mga ka-wellness. So para maiwasan yung pagbabalakubak, ano, eh dapat iwasan natin yung mga trigger girls, ano na sinasabi, yung pwedeng pagmulan ng pagbabalakubak. Una na po dyan ang stress. Kapag na-stress ang tao, isa sa nagsasuffer ay ang balat, kasama na po yung anit, ano, mga ka-wellness. So iwas sa stress, iwas sa masyadong makemikal na mga produktong ginagamit sa buhok, iwas sa usok ng sigarilyo at sa alikabok, mga ka-wellness, okay? Yan ang pwede po nating iwasan kasi yung mga yan, pwedeng magdulot po ng pagbabalakubak. Siyempre, yung unang tip na ibibigay ko sa inyo para maiwasan ang pagbabalakubak, eh maligo po ng regular. Kung pwede nga po, twice a day para laging malinis po ang ulo, ha? Eh lalo na kung ang inyong gagamiting shampoo sa paliligo ay Era Hairy Growth Shampoo, dahil nagsasangkap po ito ng mga ingredients na tulong para maalis po ang pagbabalakubak, ano, maiwasan ang pagbabalakubak. Maliban doon, mayaman po ito sa vitamin B, gugu extract, malunggay extract at sa iba't ibang minerals na tulong para po pampatubo, pampakapal at pampaganda ng buhok, ha? Era Hairy Growth Shampoo, yan ang gamitin nyo. Eh napakamura yan kumpara po sa ibang mga Hairy Growth Shampoo daw, na libo-libo ang presyo, times 5 ang presyo, kumpara sa Era Hairy Growth Shampoo. Dito ka na, aprobado ng Food and Drugs Administration, mura na, subok na subok pa. Tulong para maiwasan ang balakubak at panlaban, ano, sa pagnipis o paglalagas ng buhok.
5: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Growth Shampoo.
12: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
3: Alright, mga ka-wellness, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programa. Siyempre, maliban po sa paggamit ng Era Hairy Growth Shampoo, makakatulong para maiwasan ang pagbabalakubak, ano, mga ka-wellness, yung regular exercise, pagpapaaraw pero sa umaga, ha, sa pagitan ng 6 a.m. to 8 a.m. kahit sa loob lamang ng 20 minutes. Ha, yung pag-inom ng sapat na tubig, mga ka-wellness, everyday, makakatulong din yung uminom ka araw-araw ng tubig ng buko. Iwas sa stress, sa pagpupuyat, sa paninigarilyo, mga ka-wellness. Ha, iwas ka rin yung sa pagpapaaraw pag matindi na yung sikat ng araw kasi pwede talaga mauwian sa dryness ng skin sa pagbabalakubak, mga ka-wellness. Kapag sinunod nyo ang mga payong ito, sigurado makakaiwas kayo sa pagbabalakubak at magkakaroon kayo ng mas magandang anit, mas makapal na buhok, mas magandang itsura, syempre, ha? Pero gaya ng sabi ko po kanina, mga ka-wellness, kapag panahon ng tag-init, hindi lamang pagbabalakubak ang problema, maging ang problema sa ating mga balat, ha? Kasi syempre, yung balat natin talaga, yan ang protector natin.

0: May mga good bacteria sa balat pero may mga bad bacteria. Yan ang pwedeng tanggalin ng activated charcoal na sangkap ng Ira Charcoal Soap. Kaya everyday kapag naliligo, ano, ang gamitin po natin, Ira Charcoal Soap.
1: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro, di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng sinubukan ng mga facial soap and cream, pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang Ira Charcoal Soap, nawala ang pagiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala, si Juvie Tutanes, isang certified happy user ng Ira Charcoal Soap.
2: Ira Charcoal Soap, detoxify, cleansing, lightening, enriched with activated charcoal. Ira Charcoal Soap, revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
0: All right, tuloy-tuloy pa rin po tayo mga ka-wellness. At syempre, kahit panahon ng tag-init, ang isang tendency po dyan, mangingitim ka, ano? Makakatulong naman, lana sa mukha at sa leeg para manatiling makinis, ano? At maputi ang iyong balat, malusog, mamula-mula, ang Ira 3-in-1 Soap. Then nagtataglay po ito, ha, ng arbutin, glutathione at kojic, mga ingredients na sikat sa buong mundo na tulong pampaputi, pampakinis at pampaganda ng balat, ha? Ira 3-in-1 Soap. So kapag naliligo, ano, kapag naghihilamos yung Ira Charcoal Soap, Ira 3-in-1 Soap, yan ang gagamitin mo araw-araw, siguradong malaking tulong yan para gumanda ang iyong balat.
3: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa Ira.
4: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa Ira.
5: At sinong kulabot?
6: Fresh, hindi ako.
7: Makinis to.
8: Parang walat.
9: At parang batang-bata
10: dahil sa Ira.
11: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa Ira.
12: Ira, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
13: Ako si Salvador. Sa gabi ay si Salvin na. Malagyos ang ganda dahil sa Ira.
14: Ira 3-in-1 Soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
0: Alright, tuloy-tuloy pa rin po tayo mga ka-wellness. Ha? At speaking pa rin ng magandang balat, napakalaking tulong ng mga minerals tulad ng zinc at silica mga ka-wellness. Ha? Yan ay ilan sa mga pangunahing sangkap na minerals ng Best Cups Minerals Food Supplement. So uminom nito everyday dahil nagtasasangkap po ito ng mga minerals na natural, walang preservatives, walang chemical. Mga minerals na hindi lamang pampaganda ng balat para magmukha kang bata, hindi lamang ganon, kundi pampaganda ng kalusugan. Kasi ang ating mga cells, kailangan nila ng minerals para manatiling malusog, ha? Para pag nagkasakit ka, mas mabilis kang gagaling at hindi ka basta-basta dadapuan ng sakit. So one capsule a day ng Best Cups Minerals Food Supplement. Napakalaking tulong din ang laging pagkain ng prutas at gulay para gumanda ang kaanyuan mo, gumanda ang iyong balat, ha? Prutas at gulay, pampaganda pa ng kalusugan, literal na pampahaba ng buhay, ha? And speaking of prutas at gulay, uminom ka rin araw-araw ng Best Juice Brand 10-in-1+1 dahil nagsasangkap ito ng purong katas ng mga gulay at prutas. Ang Best Juice Brand 10-in-1+1 na pili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa buong Pilipinas.
15: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1+ Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
16: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalanda, at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
15: Best Juice 10-in-1+ Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
0: Okay, mga ka-wellness, at syempre para manatiling maganda at malusog ang balat, huwag abusuhin ang katawan. Matulog ng sapat, magkaroon ng regular exercise, kumain ng masustansyang pagkain, iwas sa stress, uminom ng sapat na tubig, iwas sa sigarilyo at sa mga chemicals na pwedeng makasira sa ating balat. Ano mga ka-wellness? At dapat laging pakiramdam na masaya kasi kapag lagi kang masaya, maniwala ka, gaganda ang balat mo, lalo kang magmumukhang bata. Maraming salamat po at maligayang

0: buhay sa ating lahat.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Abangan ang mga susunod na programa ng Wellness is Happiness.
2: This is Daet Camarines Norte's best music station, 98.5 OKFM, a proud member of the Kapisalan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: OKFM! Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na bang yung buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nanunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang alit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
5: Okay nga ni!
6: Daet's best music. Okay FM.
7: Okay FM.
8: Okay FM.
9: Okay ka! The best ka!
10: Okay Saturday.
11: Okay Saturday.
12: Okay Saturday. Okay, Saturday.

pilit ko mga ikailimutan. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ang puso mong biglang dumi.

0: your favorite music station. Okay,
1: mga kasangga, akala nyo tapos na?
2: Aba,
1: hindi pa!
2: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
1: Oo!
2: Tamang narinig ninyo!
1: Mas pinahaba!
2: Mas pinabongga!
1: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
2: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
1: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
2: At siyempre, ang grand prize!
1: Isang maswerte mananalo ng 500,000 pesos.
2: At hindi lang yan,
1: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't huwag palampasin
1: dahil extended na,
2: mas marami pang araw,
1: mas marami pang entries,
2: mas marami pang chances
1: para maging winner.
2: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
1: tutok lang
2: sa inyong paboritong radio stations,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan
2: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
1: J-Mar,
2: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
3: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
4: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
5: Kilabot ng mga dalaga
4: dahil sa ERA.
6: At sinong kalabot?
7: Fesh, hindi ako.
8: Makinis to.
9: Parang walat.
10: At parang batang-bata
11: dahil sa ERA.
12: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
13: ERA. 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
14: Ako si Salvador.
15: Sa gabi ay...
16: Si Salvi na.
17: Malagyos, ang ganda.
16: Dahil sa ERA.
13: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mamibili sa mga supermarkets at butika.
18: Sa okay at ang diet, okay ka, the best ka.
19: Da-da-yu-yu.
20: Okay, FM.

0: Diet's best music.
1: 98.5 OKFM.
2: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan, hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas, multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa, si Dr. M. Dr. M.
3: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo, ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan, ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong, ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan. coming to you live from Remedio Street, Pasig, Indaet, Camarines Norte. This is 98.5 OK FM.
1: It's best music.
2: OK FM.
4: OK FM.
2: Playing the best music.
4: Wherever, whenever, everywhere.
5: Gusto ko, okay ka.
6: Okay nga ni.
4: Okay FM.
2: Okay FM 98.5.
4: Okay FM.
2: The best music authority. Member KBP.
7: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
2: Okay, Saturday.
8: Okay, Saturday.
9: Okay, Saturday.

0: We play the best music.
1: Lucky Sound Trip every day.
0: Para feeling okay.
2: Okay, FM.
1: Magpapagas ka? Dito ka na sa Stand Firm Gas Station. Yes! Ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available. Gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami, 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na sa SF Gas Station. Presyong abot kaya, sa kalidad siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station.
3: Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na ba ang iyong buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nanunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang anit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
5: Okay nga ni!
6: That's best music. Okay FM.
7: Okay FM.
8: Okay FM.
9: Okay ka, the best ka.
10: Okay Saturday.
11: Okay Saturday.
12: Okay Saturday.
13: Okay FM.